0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! One thing I love in TAPS is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TAPS and experience riding the TAPS bus. For more details about TAPS transport service, visit TAPS today. I'm Jazly, grade 2 student.
3: Ma, may multo daw sa kusina natin.
4: Anak, sino may sabi niyan?
3: Si Papa po.
4: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
3: Ay, yun lang!
5: Hey, hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka! Eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
2: Ah eh, yun lang.

0: Bat? Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Bats.
0: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Yun lang.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi! One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.

darling biag ko ited mot wen mo pagkasartat Mexico di mo panunoten di magastota sa de Mexico Pampanga

0: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
1: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
0: Huh? Sinong walang assignment?
1: Ay, yun lang.

0: Enroll now!
1: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate! Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka! Yun lang!

0: po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: One thing I really love in TAPS, the interactive touch boards, not just in one classroom, but in all classrooms. And these are not just for display. We use them regularly. Students are always excited to participate in class discussion. Try TAPS, enroll for next school year. I'm Charmaine S. Ramones, a grade 6 learner.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
2: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat. Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hi everyone! In case you don't know where the exact location of TAPS Santiago Campus, well, it is conveniently located at Ebersol Street, Mabini, Santiago City, beside NFA and Central Mall at Mabini Circle, near Robinson's Place, Santiago. You may take the barangay road beside NFA or the road beside Nissan Showroom. See you there, future TAPSians!

0: good news mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito. Ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Kapera, parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Nagbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
3: Mamaya, Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
2: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
3: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?
2: yun lang.
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
5: Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: These beautiful things that I've got.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7. Hey!

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo siyang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hey!

0: wakas, may girlfriend na ako.
1: Talaga lang, ha?
0: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
0: Eh, yun lang!

Inubutuloy ah. Wala lang, masaya lang ang Tabs. Bakit ba? Mamaya alamin niyo kung bakit masaya ang Tabs. Yan. Siyempre ang no name masaya. Hawak-hawak ko ngayon yung trophy, oh. Hawak-hawak ko yung trophy ng Palarong Bayan 2026. Wala bang overall kasi? Di ba sila nagbibigay ng overall? Yung may overall sana, para ang overall kasi Top Achievers Private School, eh. Alicia Campus, eh. Hawak-hawak ko ang trophy ng first runner-up. Yan. Para sa high school. At first runner-up para sa elementary. Pero champion yan among private schools. Ah. Pero kung itotal lahat ng medals ng high school at elementary, wow, mapapublic at mapaprivate. Ang winner ay Tabs Alicia. Yeah!

all, champion ay Top Achievers Private School Incorporated kung itotal mo ang elementary at saka yung secondary. Yan. Kapag ang secondary ang pinag-uusapan, ang champion ay ang Alicia National High School. Congratulations, Alicia National High School. Mamaya babanggitin natin yung mga medals, ha. Yung mga gold medals, silver medals, and bronze medals. At kapag elementary naman na pag-uusapan, ang champion ay Alicia North District. Yan, Alicia North District, pero ilang ano yan, ilang paaralan yan. Yan, and number two, ang first runner-up ay Top Achievers Private School Incorporated. Again, sa high school and elementary, pagsama-samahin yan, ang TOPS ang may pinakamaraming medals, gold medals, silver medals, and basta sa overall. Iba mga parents, hinahanap nila ang overall eh. Hinahanap nila yung total of elementary and secondary. Eh, hindi ginagawa ng ano yun. Hindi ginagawa ng Alicia yun. Pinaghihiwala yung elementary at saka yung secondary. Anyway, congratulations sa lahat po ng mga players. Maraming congratulations sa inyo. Congratulations din sa lahat po ng mga coaches. Congratulations din sa lahat ng mga ano tawag nila dyan? Tournament managers.

Binabati ko rin po lahat po ng mga may event, my school event sa lahat po ng mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Mwamon nyam nyam! At siyempre, binabati ko po lahat po ng mga magulang na talaga namang todo suporta sa kanilang mga anak doon sa ginanap na sports fests. Yan, meron ako mga parents na nadatnan sa mga venue. Talaga namang sila ang coach. daig pa nila ang mga coach. Congratulations sa inyo. Congratulations kay Ma'am Angel. Yan. Angel Versosa. At siyempre kay Sir Victor Versosa. Sa kanilang nakatatlong bronze si ano ha? Ayos! Si Via. Good morning, Via. Sige, congratulations. First time niya sa archery. Yan. Good morning! Sige, mamaya kwentuhan ko pa kayo kapag nandito na si Mr. M. Magandang morning! Ito 107.1 and 107.9. Tops Radio, real radio number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.

Na na na na na na na na na na na na. Masaya ang morning, lalong-lalo na kapag nakatutok kayo sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Gandang umaga nga pala kay Engineer Mario ng NTC Santiago. Gandang umaga, sir! Angelina, baby, please. Mukhang bumabiyahin na si Engineer. Good morning. Good morning kay Zane, ang matalinong Zane. Mana-mana lang yan. Mana-mana lang. Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga si Ma'am Joanna, oy. Si Ma'am Joanna, problema doon, dami-dami niyang babayaran ng mga medal ngayon. Ganyan talaga, gusto nating mag number one, edi pang ano yan, pampa-inspire sa lahat mga estudyante. Mamaya babayaran niya yung mga medals. 500 sa gold, silver ay 300 pesos, and then 200 sa bronze. Ano tawag dyan? Municipal level pa lang naman. Pagdating sa area meet, tumataas ang presyohan natin. Tumataas ang presyohan natin. Hanggang sa Kavra at saka hanggang sa Palarom, pambansa. At patas na patas ang presyo at siyempre lagi-lagi may allowance ang mga estudyanteng sumasali dyan. Scholar na nga sila, may allowance pa bawat ano. Saan ka pa? Diba? Congratulations. Magpapalechon ba si Doc Mike? May balak ka ba magpalechon, Doc Mike? Baka naman, balak mo magpalechon bukas. Baka lang naman. We don't demand naman. But we just suggest. Angelina, baby. Ganda umaga kay Doc Ray, kay Ate Che, kay Doc Joshua, kay Ate Kay, kay Ava and Raya dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning. Siyempre, good morning na rin kay Nanay Saling. Long time no see. Kamusta na kaya si Nanay Saling ngayon? Good morning, Nanay Saling. See you very, very, very, very, very soon. Kailan kaya makabiyahe ng Palawan ng Tolay? Maganda umaga kay Ate Che. Ate Che, get well soon. At siyempre, magandang umaga din sa lahat po naman nakikinig kahit saan pa dyan. Sa palengke, good morning. Sa mga... Uy, kay Ma'am Dumagay ha. Good morning, Ma'am Dumagay. Talaga naman na ang ganda-ganda pala ng ng iyong swimming pool ha. Pang competition talaga. Congratulations, Ma'am Dumagay, sa successful na hosting ng swimming. Alam mo bang overall champion ay Tops sa swimming? Grabe. Andyan din ako kahapon.

Parang nakakita ng multo yung mga ibang mga tao. At biglang dumating si Nonim. Avisala Esma po, thank you, thank you. Pumunta din kami dyan sa may Mabini Elementary School. Dyan ginanap ang volleyball. Pumunta rin kami dyan sa may San Antonino. Dyan po ginanap yung basketball. Nakadalaw kami dyan. Nung pagdating na pagdating ko doon, eksakto katatapos ang game ng 3x3 at nanalo ang Taps. Di pa sila nakipag-shake hands sa kanilang kalaban, biglang tumakbo sa akin. Nakakita ng no name. Good morning sa inyo. At pumunta din kami dyan siyempre sa Oval. Good morning dyan sa Oval, Avisala Esma. Maraming event dyan kahapon. At siyempre pumunta rin kami dyan sa may Forest Lawn. Dyan ginanap ang archery. Andyan si Ma'am Angel kahapon. Good morning, Ma'am Angel. Para ka na rin coach. Mahal pala ang archery na sports. Kailangan mong gagasta ng 30 mil para sa iyong anong tawag nila dyan? Sa ginagamit nyo sa archery. Pana ang tawag ko dyan. Pamana. Congrats. Congrats sa swimmers ng Taps, sabi ni Doc Ray. Good morning. Malakas pa si Nanay Saling. Nasa El Nido ngayon si Joshua. Oy, sana all. Please, babe, baby, ma. Kasama daw siya sa medical mission. Si Kay nalipat ng job sa City Hospital mismo. City girl na siya. Wow, sa Puerto. Congratulations. Patay na kasi tayo ng hospital. Good morning din kay good morning kay Sir Bernard. Kay Sir Bernard Ragus. Kay Colonel Bernard Ragus. Good morning po sa inyo, Colonel. See you this afternoon. Kita kits. At siyempre, magandang umaga din sa lahat po ng mga kaibigan namin dyan sa Philippine Army Reserve. Magandang umaga sa lahat ng aming mga kasamahan dyan. Thank you. Angelina. Wala lang, masaya lang tayo dahil siyempre, number one, ang Top Achievers Private School Incorporated sa nakaraang Palarong Bayan 2026 ng Alicia. Anong tawag dyan? Kung overall ay number one tayo. Number two tayo number one din tayo among private schools. At number one first runner-up kung lahat ng school. Okay.

Good morning. Okay lang ako, Uncle. Thank you sa greeting sa Tops Radio. Busy lang ang and sobrang pagod lately sa work, schooling and traveling. Naku! Okay lang 'yan. Ganyan talaga ang Ganyan talaga ang may pangarap. 'Yan. Eh kailangan mong pagpaguran. Si Doc Joshua, medical doctor na siya. Nag-enroll, naka-enroll pa siya sa law. Wow. Ako lawyer na sana ako eh, kaya lang nalo ko eh. Hindi ko tinuloy. And I think it's too late for me to continue that. Okay na ako. 6:41 ang ating oras, mga classmate. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Kay Doc Joshua, nasa El Nido, Palawan. Sana all. Di ba mainit dyan? Ewan ko, pag tumatanda ka eh, medyo allergic ka sa sa init. Ako medyo na-allergic ako sa init eh. Angelina, babe. Pag mainit ng araw, parang gusto mo na lang magkulong sa opisina. Good morning kay Sir Luvi ng Top Santiago. Good morning sa inyo. Abangan nyo ang official and grand launching ng aming My Tops Portal. Abangan nyo yan. Kung sa pagkain sana homemade. Programmer ng Tops po ang gumawa niyan. And si Sir Gary at saka si Sir Luvi. Ay! Programmerer na sila, oh. Computer programmerer na, oh. Saan ka pa? CPA ka pa? Programmerer ka. Programmer. Programmerer. Yung My Tops Portal na nakikita nyo ang tuition fee nyo. Nakikita nyo ang mga notices at mga bagay-bagay. Nakikita nyo ang, makikita nyo din dyan ang grade. Inuubo ako. Ganito pala ang nagna-number one sa athletic. Ang linyahan ko ngayon ay Tops, hindi lang pang-academic, pang-sports pa. Ganda umaga. Abangan nyo ang flag racing ceremony mamayang alas 7:30 ng umaga. Nag-Milo na ako eh. Ay, nagkape na pala ako. Ay, hindi pala, naggatas na pala ako. Sige! Sayaw pa muna bago ako magkwento. Tuloy natin ang kwentohan maya-maya lamang. Tutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. PAP. Pampainit lang muna, guys.

6:47 ang ating oras, mga classmate. Good morning! PAP. Sa mga bumabiyahe na ngayon papunta sa mga papunta sa mga paaralan. Kahit anong paaralan pa yan, ingat sa biyahe. Huwag ho magmamadali at huwag mainit ang ulo. Lalong-lalo na kapag magkaka-traffic na kung saan kayo papunta na paaralan. Madalas kapag sa school yan, malamang sa alamang traffic dyan. Good morning po sa inyo at iwas sakit ng ulo. Paano daw iwas sakit ng ulo? Eh di, kalma lang. Kapag medyo naiinis ka na sa traffic, kalma lang. Patugtugin mo lang yung radyo mo, i-tune in mo sa Tops Radio. Gano! I have a pen. I have pineapple. Magandang umaga din po pala sa lahat po ng mga construction workers namin. Konting-konti na lang. Pineapple, man. Matatapos na namin yung aming inihahabol ngayon na Arsinas Auditorium. Diyan po sa may Top Sterling Campus. Kapag matapos yung auditorium ay pwede na kaming mag-invite ng mga parents na pwedeng mamasyal diaan. Morning po sa inyo. At syempre, makakalimutan ko ba naman, binabati ko lahat po ng mga nandiyan sa Tabs Ilagan, sa Tabs Nasim Rojas, sa Tabs Kawayan, at syempre dito sa Tabs Solano Nueva Vizcaya. Morning po sa inyo. Keep going. Ang examination natin ay gaganapin sa... Uy, sa Miyerkules na, first monthly exams. Gaganapin na po yan sa Miyerkules. Miyerkules, Huwebes, Biyernes. First monthly exams. Ay, parang kailan lang nung kaya start natin? Exam day na pala, oh. Exam week na po ngayon. Ay, galingan. I-review-review na kaagad-agad bago mahuli ang bago mahuli ang lahat, bago kayo mawalan na oras. Good morning nga pala kay Ivan, ewan ko kung nakalayas na siya. Nasa Metro Manila, nasa Makati na ang Ivan. Para sa kanyang internship ng approximately 75 days. Uy! 75 days ka sa kondo sa Makati. Walang luto-luto. Parang nasa mall lagi araw-araw. Eddie, wow. I have a pen. I have an apple. Ay, nako. Mahal na talaga magpaaral ngayon, guys. Mahal na talaga. Lalong-lalo na kung gusto mo na matuto ang iyong anak. Mahal na rin talaga. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. At siyempre, tuloy lamang ang pagtutok sa Tops Radio. Maya lamang ay titira pa tayo kapag nandito na si Mr. M.

Hey, we got 5 minutes before 7 in the morning. Still, you are tuned in to 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Good morning out. Ano daw? Good morning everyone, lalong-lalo na yung mga nandiyan sa harapan ng mga campuses namin. Good morning! Meron daw mga tricycle drivers na malakas ang tugtog sa Tops Radio. Good morning, Avisala Esh. Mamaya pala, 7:30, abangan nyo ang flag raising ceremony live sa Tops Radio, Alicia. At siyempre, iba't ibang mga campuses. Abang-abangan natin yung mga live na flag raising ceremony. Inulit ko, congratulations sa lahat po ng mga players ng Tops Alicia, overall number one. Kung pagsamahin ang elementary at saka secondary, we are number one. Congratulations! Kung secondary lang naman ang pag-uusapan, number one ang Alicia National High School, pangalawa ang Top Achievers Private School Incorporated. At kung elementary lang din naman ang pag-uusapan, nanguna ang Alicia North District. Ang Alicia North District ay binubuo ng maraming mga public schools sa Alicia North. At sinundan yan, number 2 ay ang Tops Alicia. Talagang number 1 na number 1 ang Tops. Congratulations sa lahat ng mga players. Lalong-lalo na mga badminton players. Swimmers. You know, hinakot ang award, overall champion. Ang mga swimmers natin.

0: lang ng medals na nahakot ng Top Achievers Private School Incorporated. Kapag pagsama-samahin lahat, ang total gold medal natin ay 69, ang total silver natin ay 43, at ang total bronze natin ay 23. Yan. Kapag secondary lang ang pag-uusapan, kapag high school lang pag-uusapan, ang number one po ay ang Alicia National High School with 55 gold, silver 34, and 29 bronze. Sumunod dyan ang Tops na may 45 gold. O, 10 medal na gold ang difference ng Alicia National High School sa Tops. Yan. 45 gold, 31 na silver, at 18 na bronze. Andito na yung ating sports coordinator. Nakangelo pa ngayon yan. Nakangelo pa ng t-shirt ngayon na admin yan. Morning, Mr. M.
1: Yes, good morning, no name.
0: Yan. After ng Tops na nakakuha ng 45, oy, 55 and 45, 10 gold medal ang hahabulin sana natin sa Alicia National High.
1: Oh, kinapos.
0: Kinapos. Congratulations, Alicia National High.
1: Yes.
0: Yung Tops ay 45. Yung pangatlo, medyo malayo na. 25 gold medal ang Odyssey.
1: Yes.
0: 25 at silver nila ay 22 at ang bronze nila ay 22 din. Yan, 20 ang hahabulin ng OSA sa atin.
1: Mm-mm.
0: Konti lang yung hahabulin natin na sa Alicia National High School. Oh. Yung mga players ng Alicia National High School, lipat na nga kayo sa Tops.
1: Free t-shirt fee, basta gold, no?
0: Free t-shirt fee kaya.
1: Lalo na sa mga panahon, nag-aarnis, no?
0: Mga arnis, lipat na kayo sa Tops.
1: Lipat na kayo sa Tops.
0: Mga sepak takraw, lipat na sa Tops.
1: May incentive kayo pag nanalo kayo. O, saan ka pa?
0: Sumunod dyan, fourth place ay ang, anong PRHS?
1: PRHS? Palayan Region yan.
0: Palayan Region High School. 20 gold, 20 silver, and 17 bronze.
1: Uh-huh.
0: Yan. Ang panglima naman sa ranking ay RRNHS.
1: Rizal Region yan. Okay.
0: Rizal Region. 15 gold, 31 silver, and 35 bronze. Dami
1: yes.
0: nilang bronze.
1: Dami na.
0: Ang pang-anim po ay AVS, Alicia Vocational School. 8 gold. Uy, tie sila ng Sola.
1: Yes.
0: Meron din 8 gold ang Sola.
1: Mm-hmm.
0: Overall. And then 14 ang kanilang silver. At 16 ang kanilang bronze. Yung AVS, 17 ang kanilang silver. At 18 naman ang kanilang bronze. Pang-8 ay ang Dalton Academy na may 3 gold. Walang silver at merong 4 na bronze medals. Pang-9 ang NELAC, Northeastern Luzon.
1: Yes.
0: 1 gold, 2 silver at 3 bronze.
1: Yes.
0: Pang-10 ang ASA
1: ASAS.
0: ASAS, ano 'yun?
1: ASAS. Alicia...
0: Alicia standalone.
1: Standalone.
0: Oh.
1: Yes.
0: Wala silang gold, wala rin silver, pero meron silang bronze.
1: Yes.
0: Na 3. Yun. Ayun ang standing sa secondary. Punta naman tayo, Mr. M, sa... Ano to? Elementary.
1: Elementary.
0: Sa elementary ay ang number one ang nanalo ay Alicia North District. Ilang school kaya to?
1: Oh.
0: Alicia North District.
1: Basta madami sila.
0: Meron silang 33 na gold.
1: Naman.
0: Yan. Silver nila ay 24. At bronze nila ay 32.
1: Grabe, naming bronze.
0: Yung gold nila, 33. Yung Tops naman na number 2 ay may 24 gold. Silver natin ay 12 at 5 na bronze. Ang third place dyan ay ASD. Alicia South
1: District.
0: District. 17 gold, 21 silver.

0: and 10 bronze.
1: Yun.
0: Ang pang-apat po ay Alicia East District na merong 14 na gold, may 28 na silver at 26 na bronze. Dami nilang bronze.
2: Dami.
0: Ah. Ang panglima ay Cornerstone. Merong 5 gold, 2 silver at 1 bronze. Pang-6, nagtay ang ODC at saka Sola. Meron silang 2 gold, tigda 2 gold. Ang ODC may 3 silver at may 6 na bronze. Ang Sola naman ay may 2 gold medal, 1 silver at 3 bronze. Meron din nakalagay dito na pang 8th place, Montessori, kasama ang Nela at saka Faith Christian. Oh, bakit kaya nakalagay na ganun? Bakit kaya na nilagay nila yung ranking dito pero walang nakalagay na ano?
2: Oh, wala sila siguro.
0: Wala silang nakakuha. Montessori may 2 bronze.
2: Yes.
0: Pero, yan. Kung pagsama-samahin lahat yan, ang overall champion ay Tats. Yahoo! With 69 gold, silver ay 43, at yes, bronze ay 23.
2: Yes.
0: Congratulations.
2: Congratulations. Huh? Sa mga atleta natin.
0: Congratulations sa... congratulations sa lahat ng mga coaches. Ayan si Ma'am Jo. Congratulations, Ma'am Jo.
2: Yes.
0: Nangyari ulit yung... Huwag mo muna masyadong pagpagin niya kasi nabisak kanina. Ito ang... Si Doc Mike. Dumaan si Doc Mike dito kanina. Natagis niya yan.
2: Ay.
0: Natagis niya yan. Nahulog dyan sa baba.
2: Ala.
0: Kaya nahulog. Inayos ni Sir Kenneth.
2: Otsu.
0: Oh. Si Doc Mike na-excite sa trophy. Kaya niya nakita. Tapos... biglang ano... Nakaready na ba ang bayad ng mga gold medals at silver medal at saka bronze medal, Ma'am Jo?
3: I have a wedding ready.
0: Wow.
3: Ready.
2: Ready and ready.
3: Ready. Sabi,
0: sabi ni Ma'am Jo kahapon, dami ko babayaran.
3: Madanagan?
2: Yan lang.
0: Dami ko babayaran. Okay lang yan. Pampagana sa mga estudyante. Maliit na amount pero ano yan. Pero ang isinisimbolo nito ang suporta na binibigay natin sa mga estudyante na sumasama sa palaro.
2: Yes.
3: Diba?
0: Congratulations ha.
3: Congratulations.
0: Congratulations kay Mr. Emma.
3: Ay.
0: Ang aming sports co-or.
3: Congratulations.
0: Sports co-or. Yan.
2: Mm-hmm. Inanap pa namin talaga yung mga ibang sports talaga na kunoni.
0: Ba't di kita nakita sa ano, sa PNU kahapon?
2: Nag-umpire ako kunoni.
0: Ha?
2: Nag-umpire ako.
3: Umpire yan.
0: Kala ko lumalayas ka eh.
2: Hindi kunoni, di ko iniwan yung mga bata ko. Baka matalo eh.
0: Andun ako, nagdala ng pagkain.
2: Kakatapos lang ng game ng mga bata natin noon.
0: Sabi ko, nasaan si Mr. M? Sabi ko, wala po siya, sabi ng mga sila.
3: Baka nagtago-tago din naman.
0: Nag-umpire daw ko.
2: Nag-umpire.
0: Pumunta kami diyan kay Ma'am Dumagay.
3: Mm-hmm.
0: Yes. Umaga, Ma'am Dumagay.
3: Grabe, hakot award ang ating hakot mga swimmers.
2: Daming elementary. Grabe.
0: Grabe.
3: Mm-hmm.
2: Daming elementary.
0: Gusto nyo bang, gusto ko na rin maging coach ng swimming?
3: Wag na.
0: Nung dumating ako doon, yung mga estudyante natin parang nakakita ng multo.
2: Bakit? Anong reaction nila, Nonel?
0: Sabi nila, "Hi, Nonel!" Sabay kaway at lapit sa akin at nagbe-bless sila. Bakit ganun sila?
2: Ganun sila, Nonel. Pati sa akin, nagbe-bless din yung ibang kwan, Nonel.
0: Ay, pati ba sa'yo?
3: Ay, akala ko yung iba.
0: Ay, okay na ako nga, Rod. Akala ko sa akin lang eh. Magagalit ako eh.
2: May mga nakakilala sa aking ibang player eh. Nagbe-bless sa akin ba?
0: Oh.
3: Ay, parmang-parmang.
0: Ano nang ibig sabihin yan?
2: Mga nakakalaro namin, nakaka-tune up namin, asali sa palarong bayan.
0: Mm-hmm. Ay, ganun.
2: Oo.
0: Nagbe-bless sa'yo.
2: Eh, sabi ko, bata pa ako.
0: Akala nila, kwarentahin ka na rin.
3: Ayaw nga. ano, belated happy birthday.
0: Ay, belated happy birthday, Mr.
2: Yes.
0: Happy birthday to you. Thank you. Napapansit ka, Ingo. Wala kami, Ingo.
3: Happy 42nd. Sorry.
0: Happy 42nd birthday, Mr. M.
2: Grabe ka naman, Noni.
0: Ay nako, ano bang pinapansit mo? Ano nakain mo at nagpapansit ka maski wala kami?
3: Kaya nga, hindi ka man nakonsensya?
0: Hindi ka man lang, hinintay?
2: Ah? Eh, pwede naman mamaya nun eh, order ako.
3: Ay, wow.
0: Yung tipong tayo-tayo magkakasama tapos nagpa-blowout ka ng birthday na wala ha? Kami?
3: Mga kabahay mo, wala?
2: Eh, sakto-sakto eh.
0: Nakaya ba ng konsensya mo?
2: Ah, mamaya no name.
0: Eddie, wow.
3: Diba ang outfitan nila ngayon, oh?
0: Wow, ang outfitan ni Mr. Emma, nakatak-in.
2: Wala lang kwan niya, wala lang masuot doon kaya ganyan.
0: Nakatak-in, naka-admin, naka-yellow.
3: Yeah, yellow-yellow today.
2: Kaya ganyan, no name.
0: Yellow-yellow. Bakit naka-burda yan?
2: Ha?
3: Huh? JM.
0: Bakit naka-burda yan, Kuya JM?
2: Naka-burda yan.
0: Di ba naka-silk screen lang yung order namin? Bakit naka-burda?
2: Diba? Mas maganda nga burda no name eh.
0: Eh, di ba makati sa likod?
2: Ha?
0: Di ba makati yung sapin sa likod?
2: Eh, mas maganda naman yan, no name, kasi nag-fade.
0: Ah, gusto pala ni Mr. M ng burda.
2: Oo.
0: Ang gusto ko kasi yung ano eh. Yung silk screen.
2: Paano yung silk screen?
0: Na rubberized.
3: Gaganan mo lang.
2: Ah, matatanggal yun, no name, pag tumagal.
0: Ay, ganun. Oh, basta may utang ka sa amin, nag-blowout ka ng wala kami.
2: In advance, happy birthday, no name. Bukas
3: happy
2: yan.
0: Happy 42nd birthday sa akin bukas.
3: Oh, yung kalama 41st.
2: Happy birthday, no name?
0: 42nd. Hindi,
3: 41st.
0: Ay, nalito na ako. 41st pala, 41st.
3: Ah, si M ang kwan.
0: Ah, si Mr. M ang 42. Good morning po sa lahat po ng mga... Eh, problema ko na naman. Pinaalala niyo yung birthday na yan, bosit.
3: Bakit?
0: Congratulations sa swimming team ng Tabs. Diretso training po ulit mamaya after school.
3: Ay, grabe naman yan. Wala-walang pahinga yung mga bata.
0: Ayaw niyo na magpahinga sila, Ma'am Adona Ignacio. Ayaw niyo na magpahinga sila. O, baka gusto niyo magpahinga muna sila. Baka mamaya kayo rin. Baka mamaya makarating kayo ng palaro niyan. Good morning kay Kuya Bentot. Yan. Good morning po sa inyo. Todo support. Laptop ko?
3: Nasa inyo kagabi.
0: Asan ba laptop ko?
3: Nasa taas kagabi.
0: Nasa taas, Ingo. Kay Kuya Miguel Bintot, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning.
0: Todo suporta sila kahapon. Nasabi niya sa akin, Sir, grabe hakot ginto ang swimming team. Good morning po sa inyo. Congratulations po. At maraming salamat sa todo pag-support nyo sa mga players natin. Congratulations. Mamaya yung mga players nyo, kunin nila yung kaunti lang naman.
3: Kaunti,
0: pero... ito ay nagsisimbolo ng suporta ng admin sa mga players natin. Bawat gold natin na estudyante ay tatanggap ng 500 pesos at tatanggap ng 300 naman ng ating silver at 200 sa ating
3: bronze medalist.
0: Di ba, pagpunta nyo sa ibang mga, kunyari sa LD events, mm-hmm, sa area meet ay yes, meron ulit kayong pabaon mula kay Ma'am Jo.
3: Ano na?
0: Diba? Congratulations sa inyo at sana sa susunod na Palarong Bayan!
3: Mm-hmm. Yeah.
0: Mag number one ulit tayo kapag gaganapin ulit ang 2027 Palarong Bayan. Congrats!
3: Yes, Paki-daki. congrats.
0: Ma'am Jo, i-ready mo na yung pera?
3: Mm-hmm.
0: Para sa awarding maya-maya lang.
3: Ay, awarding na ba mamaya?
0: Awarding ng 7:30. Mm. Aki-daki?
3: Wala akong kabaya.
0: Aki-daki. Wala kang?
3: Barya?
0: Marami akong barya doon.
3: Literal na barya.
0: Literal na barya. Sige guys, abangan nyo ang flag raising ceremony. Again, congratulations! Top Achievers Private School Incorporated. Number
3: ang lahat tagal naman niya.
0: One!

15 minutes down, 7 in the morning. Is still this 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Good morning sa mga bumabiyahe na ngayon. Ingat-ingat sa daan. I have got no service in the club, you say. Medyo matraffic lalong-lalo na ganitong oras. At Monday pa nga, merong mga flag raising ceremonies na kailangang habulin yung mga estudyante natin. Pati rin yung mga nasa opisina, nasa LGU. I believe they are having their flag raising ceremony every Monday morning. So magandang umaga po sa atin lahat. Ingat, ingat, ingat, ingat, ingat. At huwag magmadali, huwag mainita ulo. Andito na sa grounds yung mga estudyante ready for the flag raising ceremony. At mukhang nagre-ready na rin yung mga players sa kanilang awarding mamaya sa ating Palarong Bayan Achievements. Top Achievers Private School, Alicia Campus, number 1-1-1-1-1-1-1. Ang Tabs, hindi lang pang-academic, pang-sports na rin. Eddie, wow. At siyempre, good morning sa lahat po ng mga event tournament or manager sa naganap na Palarong Bayan 2026 dito sa bayan ng Alicia. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre, good morning nga pala kay Ma'am Pasing. Advance happy birthday kay No Name. Yan, bukas, I wish and pray for your good health and long life, sabi ni Ma'am Pasing. Good morning, Ma'am Pasing. Thank you, thank you, thank you. At sana nga po ay maging healthy lang tayo palagi. Yun lang naman. At, uy! Oh, kamusta po pala yung mga merong mga exams ngayon? Ingat-ingat sa mga sagot nyo, ha? Baka may sagot nyo mga karakter sa Mobile Legend. Suot na ng mga teachers yung kanilang mga bagong uniforms. Wow! Kuya JM! Tinatanong ni Ma'am Jo, bakit daw naka embroidery yung likod ng t-shirt? Ang order daw niya ay

At po ng mga bago naming mga guro at siyempre mga staff, marami kami mga bagong security guards. Lalong-lalo dyan sa Sterling Campus. Magandang umaga! Kita-kita tayo maya-maya lamang sa ating flag raising ceremony. Itong 107.1 and 107.9 Tabs Radio Real Radio.

0: Sabi ni Ma'am Dumagay, teka lang. Teka lang, bakit walang overall? Sabi ni Ma'am Dumagay.
1: You're welcome, Quezon.
0: Ganun talaga, Ma'am Dumagay. Inihiwalay ang elementary sa junior high. Kasi pag overall ang titingnan, top achievers ang number one. Yeah!
1: Oh, ano, mga darling.
0: Congratulations, Alicia National High School, the number one among secondary private schools.
1: 5, 6, 7.
0: And Alicia North District, ang number one among all schools pagdating sa elementary. Number one ang Top Achievers Private School Incorporated among private schools. Maraming congratulations sa inyong lahat-lahat na mga players. Abangan nyo mamaya yung detalye, yung mga pangalan ng mga players natin. Mamaya i-announce nila sa flag raising ceremony. Coming up next na ang aming flag raising ceremony. Ma'am Jo, humihirit yung mga coach kung may bayad daw ng bawat medal ang mga estudyante. Kamusta naman daw yung mga coach? Yun lang.

right hand and follow after me. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringkin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas.